0: dati, kumapakong dimahal ang daman. Kaya sagot ko, ay kapan kini bakal tak digalaki, umujol ang daman.
1: Okay.
0: Kesyo San Joto Romak Sonoma Kito Kito Tunggu cuman yang dramai Tanjo!
2: Tanjo!
0: Ojo nanti kendat katrayan nang